Agas bani silchal. Numidang wairam gi pung mga gaminit mga taki bagaloy na ungasi. July thagi tarik nipan. Krista jahi lising aniga sup na kuntaro. Yumsa kaisa numit ki manipuri thauram sandok pa hau chari. Thauram sandok chari ba media muyap meter jahum hum puni thoi dasamig ahum ani. Kilohertz sa nipan kunipan amadi FM megahertz sa maga ani dasamig ahum. Ngasi ay koi ki thauram da thamjari saktam lamkhai wangmada. Saktam masibu putokpa amadi ayibi Sarojini Sharma. Haujik tabirasi saktam lamkhai wangmada.